Rā yā nyo dā chā bīng jīw kā thāng pā ngā bīw lā lā ngā chā thā mā wā ngā jē yā yō mā ū lā chō chō thā ū dā rā yā nyo hō kā nyo dā chā yō sī sī lā ū jī nū khū mga nā mī nū khū jī nū khū dō lā ngā yā nyā yō sī sī lā ū dā chā pī nā kā nyo wā lō chīn chā rā yā nyo lā yā khū jā ngā bīw lā lā ngā ngā jē ngā ū yō nā ū lā bī nā hā ū lā mā yā nyo nyo khā nā kā nyo yā khū jā mē yō nā ū yā khū jā gā lī lī dā pē jō dū nā kā nyo yā lī ū dū rā yā nyo jī hā pā jī ū mā jī ā shī lā tī pū nā pā jē rā ngā shē yā tū mī nā nyo khā nā kā nyo lā yā khū jā lā chū bī ū lā tā yā tū dō thā mā yā nyo dū thā mā yā nyo yā nā lū lā hē nyo shō kā nyā yā tū kā lū ā yā lā nē wū lā kā nī lā yā nyo ngā nyī m dō lā ū thā yā pō nā pī kā tū lā lā yā nyo ngā kā nyā yā nyī lā yā nyā dū nē pā yā thā pū thā jū lā mā yā nyo kā nē tā nā ngā mā nē mī m dū lā pā dā nē mā yā nyo ngā mā nē mī m dū nā kā nī Satani vithayu kachai siya hai pathe thai chawa chiam mai samlanga pachha sampan thi sam kum pachha sampan yonyum ena koni so otho chiam mai langa yanyu na yanyi na hanya po na koni boku la koku ma kho la koku nga lo yanyu em tipa yaya si che ko kilo ho langa yanyu na febu po na koni so otho chiam mai em tipa yaya si che ko kilo ho langa yanyu na tito po la nga u sun tua la kulo pantha ma yanyu na aye ni cha ga ji ja na ko ni to cha sa ko ni lo jamyo nga sum ni si ko jamyo jamyo si la nga ye ni o ho na ko ni nga ma ne jo du ha ga pho ga pho ne na ha nya o la nga ja i ga ne ta na di ma kha no la pa da na ma ye ni o di ma kha no ji ina na ko ni myo ko la nga ye ni o wo si ba la mo ti ho thai pho na ko ni wan cha ne lo ye ni o na na ko ni si kaya yo ni pha nga ya ko che wo lo ye nyu adi ma kha no ko ni mang ne yo jo na ya da ne me ye nyu ka pa mi na no ji a mu su ne tho la ne le cho si le cha ga kha no le phan da ne ma ye nya hu a ji ko lo ma ja nge ka a myo nga ma a ya do ji tha mi lo na ga tho le hu na an le jo pha mye hu go hu ta le do mye le cha le nge cha ra ga ma ya nge cha le nge la na ta le phan do ne lo ya nya khanu le phan da ne phan do ne ma ya nya in na le ba je me ji ko pa khanu le nge tha bi nge da ma ya nyu ko pa in na ko ne le ta ga ji me le hum tha ma ya nya to ne do cha di bu na ha na khanu le nyu cha ya ma la u ji nga si pho pho ji ya te nga ti to pho ji chi chi te nga te me bi la u ne te po te nge da le ma ya nyu do cha di bu na ha ne

chị gà à ma giá gì ngã ta bươm nè uông nghe sa ma nôm ma ma đua ôi mi ra nôm nhị lo à ma giá chị hê lê nhá ôi giá lo ma bó nhá chị gà à ma a dù ra giá lê uông nghe Shamano Boda Madua Ue Mila no Boda Lahasum La Salum Tumo Doto Lahasum Se Sumna Lue Bega Ue Kuza Sum Se Gata Sum Se Sumya Lue Bega Ue Lahasum Se Sumna Lue Bega Gata sum se sum ya lue benge Laha da beshi le bega ge ue kyu ya da Laha sum se sum na lue benge Gata sum se sum ya lue benge Laha da beshi mangu kyu ya da Boda da bose beshe la nya ge ue Yaha Sumla Salon to me to Mura Ue Kuza Gata Sumla Lombo to me Kura Ue Sumla Uno de Mietia. So, Bussovone is good on ye. Yes, I do. Nasumuza, Yamiziba. Oh, Shiram Yay, me de Pah. Yaha sumla salun tumu doso kuza sumla Gata sumla lombo ku doso lange ui Sukuku